0: Tudum tole mitokwimi botokwimi kaka lobodo FM 104.3 hodon weketen tokpaton sekpe lo sinwe mide Sebastian Yahwede owe medo mojie mime bikple lobotokwenu mime roku wakuto tonle mime karo beneto me file o mitokwe tonu me fit debo e mide ro beneto me o mitokwenu dokpo dokpo mitonle Domine kuto oji, mi kuto osin, mi si kwe a, kwe ton we mi de mi na ikwe na, loo, kenklen bo chow file, tan, e chow file, tindo, si an, kwe de bono, ye mole yo, de ye na, ak mou biyo me an chen ba, eno de mna tae mou de me an, e ma chow ye to chay juro kwo vivo lo ou, mi kenkle chen no file me ho mo le ele buli bonu ye lo de sudo johon e fa mon koton hun bulen me ton mi le vo pe ton ble vo to mi bodo mi o sekple te kon le mi kono ba pin don bo mi to pe ton no kro po mi ton le o le vo to pe nu mi te chi sara de wo me mi de o mi lo pe ton ton no kro po mi ton le biwe mi nando toma lewe do kwe duwe ekpe, bo mi to kwe kunu toma le epi. Me ka chi ekpe, be ma ya wero si inya leo. Mi la do kwe kwe tonu, do kwe kwe mi ton le epi we. O, ma tue ne kwa ki ti yo, mi ba kwe ton kwe ti yo ino san. Nu aso chenwe yo. Aso ni inu kon, aso ni inu kon chenwe yo. Mi do kwe ton tonu ma we. O, eka yin kwa chenwe yo. Mi le ro kuton tonu ma uwe. Uwe, mi tokwe tonu mi. Me uwe ya ro kosa.
1: Na chino bon tokwe mi mi desu titeng be ton bro menji o mi ma fonda gbe miya. E yon yelo fonda gbe. Mon chen woye toro mi tole o keke keke iton yelo ibi fonda gbe ne. Mi tokwe mi me ime mboro toji yon me tila dide na chino karo gbe yo. Mi na ton do menji FIFA di. FIFA kadi yo mi do na tekbolo na chofi mi tole titeng be ton. Bon do menji ima wa ibiyo sin gble gble, sin FIFA ine inu bi kwi le ti imbo le di me ima ibiyo me wode ichi. Tokbe mi titeng beton bo kagon ye fa ilo me na jino bo tokbe. O, madato che do men chi e home yo, kwe ropo je kwe jini yo. Tokbe tofon reno bi kwi set bo tokbe sine le sena pon tofon iviret do men chi. O, akbaza sin ya wena yin eton bo nukon yin na tin bo dude jina yin eton do le neton le bi kwi me. Bo o noel ni petori bi khuyo ina wa chi che bena jino mo jama bi me ka ni lo ku pe ku mi ton le duwe ho me yo mi le tok bi ru pro po mi ton ire mi me ka ko duwa iru so iwa ile di so mi le ka ku bi ru mi ko ro me ji khuyo ne ku da gbe ru do pro po mi ta gbasara no ti
0: e mo ndo mi wa mo ndo mi jire le e yi me ton ya e si won ha
1: si won ne gbere ya me
0: e si ai ya jino ma da to e si won ha me
1: si won
0: Sinel, mi to kwe kwe nwe se seto. Wada la me sen sen kwe si da kwe. Mi to kwe ton we. Wada, ni li le bina biyo chiche men do akun okwe do to se yin kome. E vedo li li da kwe yodo ekpo. E ma lon kwe de bono, awa kome gwacho gwacho tin yo. Gan ho jen we yo, de nan do te ya. Hon, awa jije kere, sinel. Awa jije, e ho nan yo sinel, me vya sen akpon.
1: Mkwa,
0: ene. Me keke yo sen akpon, e to sekra akpon kpon we. Bran le kpon we di.
1: Amen.
0: E nan chan we, o, David da ahore. E we, yi asin kpon do, tada sebasi. Hon, mimi aton le yo, mina yi. Webo. Luo, njina donu todo mi tole do, nwe mi biyo mi bodo nyama lele kobo ziwa yo. Huwa wen lele kobo ziwa yo, hon ekbe yo, nyon lewe, sun le na joka anto na bo, sun le na teto. Lobo nan se kode nyon le na doi. Do huwa venu nyon le kaka deye mamo kan, bo, do kode wa yisan mwa yo. Even we do, but tole you don't mean bodo na do ho fling wea. De emi nan do ho do ho. jenwe ya edo analeze huwa bo ina le kende u jenwe mu gwe ren meton huwa en le so wa igbe hun yon le o sun le mi keklen mi cho yon le do bo yon le ni bakan bodo ho
1: na o sun le do khanyo le san lo ya yo ka ba we no don
0: wo yo sun le khanyo le san no sun le ba kan lo
1: a sun le ba bakan bo yon le de suma ka ba
0: lo yo ya ba ye we bi yo
1: eyon ah eyfo
0: ye we bi yo
1: mi do mo te fifi nu mi
0: na sun le na jo kan do nu mi bo mi na bakan yo ene o ye na mo kan do gbegbe so ko ya ya teji yo yon le yo
1: ye lo wa
0: ye mo kan do ye mo kan pe ni gbe ya bo sin ko me
1: mi ni do mo ko re ku mo kan o
0: wo ye do ko na le vole ko wa chen we bo mo do mi je le to le sin pe ni wa yi we mama mi ta no pele won e to le sin pe wa yi tin bo ni mi no fe me tin yo e je ha do mi je le mi le ke mu pere to ho mo koton bonu e neta sin tonu sin bota sa tonu sa toro mi to le

vite aussi, Benetton Emi. De Benetton assin ha de le meo, todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zo kwe no jerundo, alo chion to vito si leji, e yloro ABPC. Edo mi dawe do, minino a cheji, bo kakwe do senya ija iton, bo e dole e. Bo nu, beto de ma imantinto, alo nu badabada de ma jero singba me kwa me o. Singba me o, nu badabada weba tanton reyon eno gbo me. E reyon eno zomba beto no kutoku, a ovinu no je. Eno gba kwe, Boron renou di do gbeto ton leg ble. Boron zomba zon e sin kuji kuji nan domele e. E nan bakoun. Nou a ija imi de sou po me le domile e ton po o. A be pese si an zon kwe a do mi dawe do. Mini kwe do sende le. To e di. Alo, fi e sin ko gba mende. Bo si an da danji e o. E mando e mi nan dasa o. E nan bote chi nou mi do si an kwe do nabide o o. E ren we nan ton nou bada bada wa. Mi man dasa to de. Alo a li e to di bo dasa e do zan me o. E nan bote yon a li e mi kouron gbona e bono I gleta alo a kime vla fo e o. Si an ren we nan wadan. Alo, e ren we nan yi do hu nou e nou kou mi ton nou mi mo e. E man jo vi le do. Alo, me kou mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede a tinta alo a tin debu ni iji kpede nou e te zan de ji. E si yon je mi gba ji alo e je hode sabi yo ji hun. Mi fon me yon kwe yok be nou le bi. Nou mi bi I chifi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Do a yi sun le me. Sofla do le alo to si sa le kpa o. Mi ma zan si kwiji kwiji. E yi fi e si nko gba mende e alo. To e si nko gba e ton o. Ho e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi nan zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re. Ye do fi de ji de ou ta la o. Nou e me we si mana bi yo a e. E yin to wa di. Bo nou si wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yin fi bo I ji kpe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nou e ka yin ta ji nou mi le e. A tin ken. Nou dudu. Po do zogben holan kuran si nou e mi nan zan le. Po mi ten kwa. Bo be do fi ji de ou do kpo. Fi e a yi ma

aide abo e modo singa yona agba mende flafole e. So gwen lolo kuran edo fine e miwen kana. Bonu kuran ni mawado men uliwe o. E ye biyodo mina sedo. Bona yi fie singba mende le e o. Toji run, so run. Alo nwe e na cheton lo tomi. Tome file e kedewe mina zan. E yi mina biyo toji run me. Alo nou debwe ron kumbon toji e me o. A we non do da uji. Ben nan bo jeto me o e non fonto e lor jile de sovetaje. Mino nan do dan dan. E maka dak ban hun e do toji nan gbon e ni ze jele u o. Bo sen e hun kunto alo tonu kun le ka do e. E wanu kwe do. E yi no ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si e gba me e ko biyo me flafo e. E man nou a doji di do me vo. To si sa sin sin. Alo do to sin sin. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e flafo e do dandan me lobo e. E nan da doji be da wangban. E yi mi do kode sa nan biyo we o. Mi kwan do le. Alo gan. Alo se. E do kota e chede chede. Chobo biyo ho me. Ho e lo le o. Mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le. Ta la o. Me e do ye do do. Alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do kwe le kpo gle le kpo e. E de de bi bonu si nan sak bon me ganji. Mi ka tenkpon bonu. A kwek pede, we man taji mi ton le, zogwen tochi, fofi, po donu me kpe ou le kpo, ba vi bon bon weno ipil we do kpo, ni nan kolo de men a gafi de nou mi. E isi an wak ba mi, bo yi ji kaka bonu mi mo vla foda yi jay, kou so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi man de a fo yanyan de bu o, mi nan un. Bo gosin ha eneme, bo yi, kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le, alo fi eto nou kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Bo nou yan yan isin gba me no don ale ekpo o. Walo do kpo do kpo inu ta ji. Azo kwe a bepe se do to vito si le bidawe do. Minino a cheji, bo kazan nou yon to sin walo. Bo nou sen e do, ben yan yi jay na tin ton le e, mi wanu kwe do. Bado chi an lo minde su, po me mo me gbo mi ton le bi kpo ji. Do kpo, bon kpo yin do nou konu nou badabada. Novi novi yini no, po do walo dak bezi zan kpo gbla me yon. Mi re yon mina de kan kpo nou nou yan yan. Bo da yan kero gbe, gbe ton le ton ji. Eyi e do dandan me bo mina mo me de, alo mi do kudu a logo ton hun. Mi kukwa alo kan, 118, do la kpo mina na chobo nan yolo a. Mwen lo, azo kwe beden to oton, e no jehun do alo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC.

0: Yo pa bon nan mi men.
1: Bon mato, ou mato re ati anji bozo hal ne pa blo ati.
0: Ndo, yo pa bon nan mi men ya.
1: Yo pa bon nan mi mak bane, ame, ane la bon agawa
0: bon nan wè. Kode yon kambi yo usik be anji nan mi. Yo pa bon nan mi men.
1: Yo pa bon nan mi men.
0: Evo, bojo re do, bo.
1: Yo, agawa bon nan wè.
0: Janja. Yo pa bon nan mi men. Igbe nan mbo.
1: Ayin wa komen di igba o.
0: Mo.
1: Jekwoto se wa se yon fosu po.
0: Ede we. Yon
1: anwe mwen fanyo komye yon radio lo, fanyo di le.
0: Ayon.
1: Ena kote wu.
0: Ayon.
1: Yase ya.
0: Ayon.
1: Okwone ase wa lo. Ndana. Vidano. Nima kwego me blo. Apre tu. Baba eto en. Nima kwego ni kute blo. Kwa ni kute di nan fin. Ya eton. Wako ze. Wado. Nima ke nyon le. Yemo yon di me, sou le, si nou kon yon pe. Yere choton yon, woyin wey. Yon kon, yon di makon, yon ato kon, yon sou lupo kon, yon yon di kon topo. Yon nan bay nan, baba yon ton adotif, yon ni bay nye. Bache yon nan wanyo yon do gola. Yon yon do ato, yon ton ato, tatik nan yon ton bay do yon mokwe. E
0: yon.
1: Ni ren.
0: A bay yon.
1: Baba yon.
0: A bay yon.
1: Yon yon yon yon yon yon yon
0: yon Quavo me quedo can. Quavo me
2: quedo can.
0: Monsieur.
2: Bonfa.
0: Maule.
2: Yo miro mi oye.
0: Ya wenu.
2: Fito.
0: Eyo.
2: Pon digbe.
0: Eyo.
2: Nga ba ka ko digbe. Oh. Mele. Oh. Mele baba pe baba ti san lo ni ma won bro amon toju me toju gbangi
0: eyon abai
2: dola won baba
3: ete utu eye ndulo munde gati me na to ri le mi
0: kwabo me je dokan
2: o fi ase ko
0: nsi o
2: anda ko lu bo ndira me ka ko ri
0: Minau di le na masi holo kani ma holo si.
2: Kore ni ata. Tulu e, iya dahau tu kani bagi
0: tu.
2: Ah, ini mai kora, ini mau kumpul sa. Aku masih ni. Ya, ni masih apa apa. Aku tulu kira kujar tu.
0: Iyo.
2: Bukan aku itu.
0: Ami, kujar aku. Quavo me quedo can.
2: Ando, tocamos con cada ojo.
0: Papá mope.
2: Agua nuevo.
0: ¿Eh?
2: No, te da miedo.
0: Ya luego caí, Jesús es nuevo, coye.
2: Ah, pues. Oye, mamá, un chico, ¿no? Oh, je andu gba o gan me pere.
0: Na ite utu.
2: Eh, do a keji je te gan be.
0: O je to be.
2: Oh. Bidon, le no jami lo en to din bon heji.
0: E ba yo.
2: Ba no don mi ni.
0: E ba yo. A ma ya da be ta o.
2: E no don mi ni ke kai je ho to.
0: Agba o toju mu to e. E yo gba o.
2: Ah oui.
0: Et on va où?
2: Oh, bon, à des hauts d'en haut, hein?
0: Moi.
2: N'y a rien, faut que non. N'y a pas un haut. Tu sais que l'on a vu, vous battez là. N'y a pas un haut. Pour l'instant, il y a l'eau. N'y a pas un haut. Mais n'y a pas un haut, c'est pas bon. Il y a un haut, hein? Pour moi, il y a un haut, il y a un haut, il y a un haut. Non, il y a un haut, il y a un haut. Ni ma pon we wa de mo do te lo ni to ko re ko do ni yan wa yin ko bi lo na do mo na ya lo
0: mo
2: ka ga gan baba lo do yi
0: ka bi
2: mo pa na pe mo kun e bo e ma mo e ma yan do yo ha wo ibo wo so ko ti bo baba gan ka ran so agboro ya e ni le bo yin na pa so a pon ni bo na krebe te mo la mi je pe to bo
0: o do ra gbe
2: e yo
3: Yedawu tu jelu yirando bomen de no si borato mo amasi ton no ele ma
0: iwi kwa bo me je do kanu ni ama de ka kwa oro ko titu na won ka to edi
4: ti a on dere ko on go ifo
0: bo no no so do to mi ami ma o to si
4: ko ti ka on le kora
0: ah era ve a o
4: kien de go ni
0: ah lo nda do to be jesu ma si se so
4: Go
0: kwa bo meje do kanu
4: seze na ko
0: si o
4: e mo nzu abi
0: ni ma ole
4: o ata de di ku so
0: mhm
4: ni ku de de
0: o
4: ta ona se mo
0: ami o
4: seze na ko
0: si o
4: na wo mi ya ni no do ta wo e wo no do ta lo po
0: eh
4: ya pa mu no do ta wo na wo no do ta lo po
0: anya ma yen e wo
4: Ah,
0: o da da da da da da da da da da da da da da da
4: da da da
0: da da da da da da da
4: da Please, I'm going to be a little bit.
0: Fifi,
4: Oh,
0: Fofo bo mi fofo ja ko na ti ti e mi. Ja ko nu me ba ko nu wa ro mercy. awon do ku je ko e don wa so o re
4: eh mo na do ko
0: a so le po kai me jo ha nu to asi we
4: e ja won ati jo me si oro kin ya te lenu pa iwe
0: ah ni e wa abuja nu o pe ando a ando a wa nu mercy
4: eh mo na do ni ye ne
0: wa po e don ado
4: lo mo te moro wa
0: ah ehe o wa ni wo so yon ene o so yon mele yen su na ido inu yen ni wa hun bo bo ahun jobu a de hon bai ji
4: mo bai mo bai mo mi amu kinya su ko
0: mo ayo
4: oh akludo
0: ah ete so wa jesu din
4: le se ran ko mi ku da go
0: ma o le
4: o wo yen abi o o fo won yete
0: mm
4: mo na bi o mama de su o won yete eni kekle eni kekle bo na gbe bo nu papa ni eni kekle bo wa soro papa go ni kekle jewe ni ma pon do de ju edo gon wo ni kekle de ro de jiton onu papa lo ni mo pon go onu bi oni blo bo nu le e gen na du ga si ton bi o eni du ni kekle jewe de ma o da fo ni
0: eyan
4: ni kekle
0: abai
4: o wa li ni bo ni wa yi alo bi o ka ma li gon fi de go gan blo hun eni blo nu to bo nu nya da we ni ga
0: Mm. Later. Hey,
4: yo.
0: Abai,
4: me.
0: Abai,

ayé. Eto wa di, bonusin wa gba me o. Fi ena be kanlin le, gbo kokolo po yinbu le podobo. Ena yin fi bo iji pede o. Mi ten kwa moko bada yi, chobo nu adan ni wa gbo mi. Nu e ka yin taji nu mi le e. A tin ken, nu dudu, po do zogben honan kuran si nu e mino zan le kwa mi ten kwa. Bo bedo fi jide de u dokpo. Fi e a ima ja ide a bo e modo singen yon agba men de flafo le e. Zogwen lon lon kuran e do fine e mi wwen kana. Bo nou kuran ni ma ado men wuli we o. E ye bi ado mi na set do. Bo na yi fi e sing ba men de le e o. Todi roun, zo roun. Alo nwe e na che ton lo to mi to me file e kede we mi na zan. E yi mi na bi yo toji rume. Alo nou debwe non kungbon toji e me o. A ou e non do da ouji. Ben nan bo je to me o e non fonto e lor jile de sovetaje. Mi do nan do dan dan. E maka dak ban hun e do toji nan gbon e ni ze jele u o. Bo sen e hun kunto alo to nou kun le ka do e. E wa nou kwe do. E yi no ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin. E si e gba me e ko biyo me flafo e. E man nou, a doji dido me vo. Tosi sa sin sin. A lo do tosin sin. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e flafo e do dandan me lobo e. E nan da doji beda wangban. E mi do kode sa nan biyo we o. Mi kwan do le. A lo gan, a lo se. E do kota e chede chede. Chobo biyo ho me. Ho e lo le o. Mi ka do nou kwek pa nou miton le. Ta la o. Me e do ye do do. Alo yero zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do kwe lek bo gle lek bo e. E de de bi bonu si na sak bon me ganji. Mi ka tenk bon bonu a kwek pede. We ma taji mi ton le. Zog men tochi. Fofi. Bo do nou me kwe u lek bo. Ba vi bon bon wene yi pil we do kpo. Ni na golo de men a gafi de nou mi. E yin si yon wa gba mi. Bo yi ji kaka bonu mi mo vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de su alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan debu o. Mi na un. Bo gosi ha eneme. Bo yi. Kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le. Alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me. Be yi fi de ji de uwe. Po nou yan yan e sin gba me no don a le e kpo o. Walo do kpo do kpo yi nou ta ji. Azo kwe a be pe se do to vito si le bi da we do. Minino a cheji, bo kazan nou yon to sin walo. Bo nou sen e do, ben yon ija ina tin ton le e, mi wanu kwe do. Ba do chiyan lo mi desu, po me mo mek bo mi ton le bi kpo ji. Do kpo, bon kpo yin do nou konu nou badabada. Novi novi yini no, po do walo dagbe zizan kpo gbla me yon. Mi reyon mi nan dekan kpo nou nou yan yan. Bo nan yan kero gbe, be to le ton ji. Eyi e do dandan me bo mi nan mo me de. Alo mi do hudo a logoton hun, mi hukwa lokan, 118, dola kpo mi nan na chobo nan yolo a. Mwen lo, a zokwe beden to oton, e no jen hundo a lo chiyon to vito si ji, e yolo do ABPC.